Terikunchik virilay kay brasta wa ora tawa chunka pusak niyo minuto piriki o virilay kuna kay programanchi ke hamari ke kuskancha kay kamo sapay pun chao virilay kuna amerikanya terikunchiña kay pun chao pija iskay chunka iskon niyo pun chao piña tuki kuskanyam kay agosto kila pasu virilay arinja virilay kuna chenalyam dikiam chkanya Jatihning kila ishun kakilanya uyarihlay kuna y chenama kaya watapas tukuy kunja tukuy mama uyarihlay kuna runa kunapa kausay nimpi kay wata riki pasar kurja uyarihlay kuna y jawarin chigmi may mana rik chaksasa chakuy kuna yakta kunapi kaskanta uyarihlay kay temblor terremoto tukuy kay kuna inaspari ki chay inundasyon kuna yapa yako kuna pas mira ruspan yapa maymi rinan kuna mampas junta ruspa achka runa masinchi kunata kay huklaw nasyon kuna pipas wanyo iman aparon chayna watam kay wata karja virilay falta manchira miya tawa kimsa kilalanya virilay kuna kay aswan tawa kila casi exacto faltaban chica y 2026 watato coronan chikpa iman miya chan chikcho imayina sasa chakuy kuna rajya pajarin punchao mincha punchao hamok punchao kuna Kawasun chigverihlay. Sapa punchaumi tukuhima sasa chakuikuna jajamuchkan uyarihlay kuna. Turiñenlay aswan yaño hanchik kalpanchakusunchik yapallanchik uyarihni maypitarikus panchikpas. Que tal de cuipi, ganatama, cuscancha nericunchi, guan tallachta, anchuaira, guan tardi, cuscanriki, oyarijlaikuna, que ya punchao, rihuaira, pasuaira, rimuchkan, rupar jatagmasin, chillatañariki, oyarijlaikuna.